0: 5935. Numéro de téléphone capable ma carte bleue caca d'abou. Nabi.
1: Nam.
0: Ah, kugoro kula no pekele yemu.
1: Mhm.
0: Kula da uta palu kuma kwa yen zanga yen zongo lele hakli kula da uta palu. Kula gele papele yada ngo problem bda pa. Kula gele papele yada ngo me da da kula gele papele yada ngo hongo da ngo da ngo mal gayi mwana wala da juruga bda pa. Kugoro kula gele apa agapele. Kono vuruele yemu. Alala avant monique vete izeli janga tetera hongo at don valinye keke azelinye ngono nka galo réseaux sociaux aba boyen Facebook ba lonta ali pastek be ekabu mo balamu yabe muta ali pour que e past e meya e malaya e juronika ye pastek hutre ye de malaga poe
1: nam
0: e gle yale blu mala mu yemeka gle hele mon ma yema parce que
1: nam
0: bekia bala a pastek mina pe aha nyaye wal yel bekia ga pa kama ye dinne na ma yema nyagbe ne pom mabami va pastek na to ria Facebook ma yele mene ha Instagram donc marine de nasgari yere sardi
1: nam
0: atos gari yere sardi yere kanyi na ha yere matifi na fa pastek sara am ana ma bulum bulufi ala fira yere ma yo
1: pastek
0: pastek
1: ha
0: amma bolom bolofi a fife yirema
1: nam
0: awa na gansa yirema saradi atonato anaka gi abore na ka be pegi fe mumma anaka nangi fe parce que nyare na kan tokene
1: nam
0: abar gade gede afana deser na donfe ya kolona gara anaka deser na na pastekra ntang bondi mu dessert doma pe kor heri no est-ce que no manam ma korindi donc
1: am na birin sare sa manam
0: anye donc won tafla ma sare kor kor non dinara kon ne ge fam fama na dali sena ne geira fe ge de gine fe ge dandani
1: e dandan docteur et nguma ne
0: iyo
1: ina rema a vétérinaire et nguma ne
0: na dali sena rena ki na yere na rena ki Ali mane ande iyo ande ino mastodebi o madare kono agbengbeni as esatongo ma fari mane e fara
1: yo
0: donc eni fa mara naki fo e rafara woto kwi
1: ina fansare fi mane
0: ina fansare fi mane eni fa mara naki en tout cas ne alo naki no fu ou bien mogoy sara na mogoy bin muno masode ali mane sagande no ma fakade ayama
1: kana musa
0: ayo ande faka na refa faka ma ayama na ki fo e ranne sare ragbile ne re
1: e sa ma farine
0: e sa mane
1: e sa ma farine
0: aba donc nanu raba na ki enu siga matide woi
1: kono
0: kono ntana ga fara mal itan
1: nam
0: nabi aha woma gouvernement
1: woma mengesanyi
0: woma mengesanyi
1: nam
0: pe emu kiraya nde fema ale tan safa mara e mati me gbe pri tamuluma alo bore pri na kin
1: maramana ta fi kono e fende nde fanna ben se sare war ko fi gite mwi di réseaux sociaux nara réseaux sociaux e bara se sare ra korko
0: di
1: e bara se sare barama na kan nara te réseaux sociaux ma se na kan mati ma 50,000 e ato manatang ana ma commenté ana rayabu ana ratofana ma ana yelang photo kui ana rate afana be ak 100,000 francs ama 150,000 francs ama afana ma na kam fam na re homa transport e ganak nga transport fi 20,000 francs do inna bir malang ina na bir so mo kere ni 50,000 kafira antan na khansa gima ti ma 50,000 na gato rezo ma na falari 100,000 francs mi re sala mama nan be sare matema kam matema na matema ne barama anan kun yi deja na ina to me kai sare 100,000 francs c'est quand tu dene bego so nan fam matema 50,000 francs mba matema ne 70,000 francs hal mu 100,000 francs li ko fon nan de safari barama bara to réseaux sociaux ma mara to réseaux sociaux ma armara e sende de to réseaux ma tan nasiga se na nan ne sare mane na to réseaux sociaux ma 200,000 francs nto siga boutique na kan yere nto ato yirin dindi barankali har 150,000 mafi ni se na kan to 200,000 francs kala 150,000 mafi na na ki hanna commande na manu aman nafara est-ce que anaka masengi be a Kenya neneka kiring
0: wona ka maneki kono yarenere wona yarenere wona yarenere
1: maka yakaya matima rezo sosio maileri
0: iyo
1: na nafara fi
0: na maneki naga inusiga
1: nam
0: ina imutamu no malude ina commande rezo me nabi ina ma commande de rezo sosio ma efarebe
1: nam
0: efara kami ka
1: kami
0: kene egbilara
1: nafa
0: egbilara parce que ali mané f fois en fara ina tu fa cobre fi
1: ah anata
0: ina tu fa cobre me beni nabire
1: konande na
0: ire na be konakri
1: sende ndina almara saldugé yali mané ambalehi ina kema ima de balema afusalina ali ifa se ba marko de medi haro gorama dime di en namba masone ifa haro gorama fegbete pena fam fala madi nana ndana ndedi goroko
0: nabi
1: nam
0: eka da tele mnngeka
1: mhm
0: ku goroko makota pele yahwi
1: mhm
0: ta tele logoto noa
1: mm-hmm.
0: ta tele noa nge da ke da tele ga meke ya da
1: mm-hmm.
0: Dika noa
1: mhm
0: holo kle de ka wo hukuna
1: nam
0: ngo hukulo nge de ka nga ya banala
1: aha
0: parce que noa ye da ka dike
1: aha
0: da tele ga da ka li da tege do ta tele ga ba da tele dede
1: nam
0: de juruwa do ti de do hanga kala
1: nam
0: de do hanga kala metna sanga aye de ka de gala ye
1: nam
0: de palma ya bada du kono gwalju
1: haja memuna kamara ka pro bela kema na tam fam baragaliti avant bar ah ok waire
0: numéro
1: au manga bila ultima 628 93 59 35 ana tam fam mara 666 93 59 35 Aramara 657 93 59 35 relativement na luté na tamfama to tamfanki na tamfama wona o momaki tenanga fi fala fi gisali makore tamfang makite kuina di anungi ya la gnyan tamfamba fi na me dunkingi dan abama na tamma afere ne be era la gnyan tamba serera afere be de tikumara. Donc on anda fi na fala fi asali se sare ko ko yi ka se sare fanguta ngoy alhamdunara uno maneta famba sendi ngoy na di alko wonga kraya no fere famba berndet kondi
0: nabi
1: nam
0: nu nana na fala fi
1: ona
0: kulo omada khaira
1: nam
0: leur biri ne ne re borira walima
1: nam
0: anu ne re gi khurse khuruma
1: matima nam
0: a
1: nam.
0: Leur biri gere gongore netage parce que na ande nana
1: enous
0: ganere borira wol maneki
1: nam.
0: Nene kha sansisi
1: nam
0: awagi elevere
1: nam.
0: Ene kha gi sendera bolota
1: nam.
0: Alko kha yede
1: mamadi si c'est causable la kaita famma
0: na
2: yani salam alaykum
0: eni aha
1: nam tara yo munana alhamdulillah yegal
2: nake
1: ah
2: allo
1: mundur matiri wayanyire allo
0: awarezo okay
1: lutimu gya fande akaya matutan nam mundur matiri
0: donc ibaratu donc ne nukil esiga mane enna bukhira wali
1: nam
0: sende sansie kana
1: nam
0: donc na gere kongore
1: aha
0: lar birani tagi
1: aha yati khaja memuna kamara mambare bling kapuru bela kama nam montre mati khaja
3: haya memuna kamara assalam alaikum
1: wa alaikum salam
3: awa ala gasal kene fi wama
1: amina
3: ala khairi begbe fi wata no mogotama
1: awa amina
3: anda wese sene locataire ya ku marigi
1: allahumma amina
3: Feri karama tu dawla alaga fi watan mugtam malaga sembe fi watan journaliste
1: Amina amina
3: Wamme sama sema gisari rafe ku donki sali to bala aliki
1: Aha
3: Ya sari gorgo bana alo wa masenga kana gai
1: Eh
3: mukel ma prira tele
1: Aha
3: ko sali bala ali be kolo elana gai lagi ya ibama ne fama da sar sodi
1: Nam
3: Wamme sama sema sarbati be gaga hu ala yare ha kolo e na fage ba war mane ga wali me na ganna bare
1: Feu
3: Ngamba yirba kobre don fe.
1: Oui.
3: yaga sare ne na kana yaga sare sa ne ki na bang sare sa yaga sare kuma
1: aha
3: yaga gago ala yara enena fefe na kan kwi surtout sare matie
1: feu
3: sare matie ma fe gaga una ala yara ha kolo ibora de ma de na fa fe sare so de ma
1: natando
3: atali riki wallahi etam pri da na tema
1: aha
3: ba wonna nan fala ma makiti matie be gande ba sare ra
1: aha
3: ega Rinera Balagina, dear, they tell you one bit like in a cana one not.
1: Phil,
3: when I'm running a Saras, I guess I owe Madame Malaki.
1: I'm from
3: Malaki.
1: I'm Rabu.
3: Who am I saying? I have my same Fiala Baracasa or Rafe.
1: Nam,
3: if you want a numotama.
1: Nam,
3: I want to go one by the Mankila.
1: Amina.
3: Salam
1: alaikum warahmatullahi wa khaja memuna kamara kapuru nantan fan na khaliti fi atamma rasina mfiri awa nga fala umasar matibe inaka ningi sarisa yaka sarita mfankuma ibanga saritungu yasa ningi sarita mfankuma afina naki awa mbiri alokande fo mbiri nsiga abukweki abakweki fo mbiri mfasika di agbukweki agbakweki awo mbiri ngineka wonga kere womba kere awo mbiri ngineka na wonna awo nga ga wonga kulun adama dina mfafe sarisodi abise gbete maradi awo ntana sariso mbomburuma wonta lagina kena sariso mbomburuma wonta adama dina sariso mbomburuma tala gina kaya mira
0: bo
1: awo ntana sariso ma a donc e ki moyo kunsinde adama dinera alo iburi na kamfafa sariso ma adama dina nana tamfanna donc gite amui tamfang awonga na fendi tamfang rakorosi wonga na fendi tamfang mato o fanno marabade alo kaja memuna kamara ka problema kama o kliti o ma singinde tamfanti o mai sali makore tamfang o mama kite ku na di una ko nde su ko ngira bom nunde na tang ne ka fe na di bar ma ko ko dem ba kanyi araba ma ferta riana ma akadu gi fori tongo aragura bar ma ko ko dem ba kanyi araba ma ferta riana ma akadu gi fori tongo aragura ka di masalima akadi bore tongo